0: fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa ƴan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu kananan sana'o'i ciki har da tallace-tallace akan titi da sana'ar sayar da kaya. A Gambia zanga-zanga ta barke saboda matsanancin karancin wutar lantarki da ake fama da shi. Masu zanga-zangar na neman gwamnati ta dauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen yawan katse wuta da matsalar makamashi da ke kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma harkokin kasuwanci. To, Saudiya ta yi barazanar mayar da martani bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu cibiyoyin makamashi a ƙasar. Rotoni sun ce mutane 73 sun jikkata yayin da hare-haren suka lalata wasu wurare da suka shafi harkar mai a wani hari da aka ce shine mafi muni cikin shekaru. Sama da mutane 500 aka kashe a kasar Yemen tun bayan sake barkewar yaki a makon da ya gabata tsakanin ƴan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da kakaba takunkumi kan Yahudawa ƴan kamauri zauna a wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu. A wannan talata Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan, mataki da Faransa da Canada duk suka goyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince lallai Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Sabon haraji da Canada ta kakabawa wasu kayayyakin Amurka da darajarsu ta kai kusan $20 billion ya fara aiki a wannan talata. Hakan na zuwa ne bayan da tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada ta wargaje a watan da ya gabata. Lamari da ya kara tsananta takaddamar cinikayya tsakanin kasashen biyu makwabta kuma aminan juna. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba harajin kashi 50 kan wasu kayayyaki da Canada ke fitarwa zuwa Amurka, waɗanda darajarsu ta kai kusan $20 billion. Labaran kenan. RFI. Takwas ga watan Satumba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware tun a shekarar 1960 a matsayin ranar yaƙi da jahilci, inda ake mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a a sassan duniya muhimmancin ilimi da samar da tsari ko dabarun koyar da mutane da ba su da wannan dama. A jamhuriyar Nijar an samar da wani tsari mai suna yaƙi da jahilci tsawon shekaru, wanda a cikinsa ake koyar da dattawa ilimi da harshensu don su amfana, wanda kuma alamu ke nuna cewa kulliya na biyan kuɗin sabulu. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Yaƙi da jahilci ta hanyar koyar da ilimi a cikin harsunan uwa ga mutanen da ba su samu sa'ar shiga boko ba ne tsarin da ɗimbin al'ummar Nijar suka runguma, inda babban jami'in da ke kula da ɓangaren a ma'aikatar ilimi Malik Jibrila ke cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
2: Ilimi kowa sa amfani shi, kenan wannan abin da muke ɓangaren yaƙi da jahilci shi ne, in ba ka samu dama zuwa boko ba kenan kana da dama ka je ka nemi ilimi a ɓangaren yaƙi da jahilci, saboda neman ilimi ba a jinkiri, ba a suwa kowane lokaci ana neman. Munan Niger ana kokarta gaskiya ta hanyar ba da ilimi ta hanyar kurdadi.
1: Da dama daga cikin waɗanda suka yi irin wannan karatu na yaƙi da jahilci sun shaida gardin ilimi, kamar yadda malama Hawwa Mutari ke cewa.
3: Wallahi a wannan karatu da muka yi kwarai-kwarai mun samu alkhairi mai yawa, saboda ni a rayuwata ban taɓa yin lakwale ba, amma a dalilin wannan karatu na kurdadi wallahi na iya karatu, na iya rubuta komai da komai, ba abin da ban iya ba. Hatta da wannan harkar manyan saluloli na zamani ko ina iya shiga ta dalilin wannan karatu na Hausa. Kwarai-kwarai mun samu karuwa.
1: Hausawa kan ce ilimi hasken rayuwa, wannan batu ne da galibin ɗalibai a ɓangaren na yaƙi da jahilci suka gaskata, in ji Salisu Ishau, matashi da ya yaƙi jahilci.
4: A yanzu a matakin da nake tsakanin da Allah babu wani abu a dai ɓangaren karatu ko rubutu wanda za a layance mini shi. Na iya rubuta, zan karanta a wannan karatun na kurdadi, anan na koye shi. Lokacin da na shiga iba rubuta komai, yanzu alhamdulillah na gode wa Allah, saboda akwai wata tafiyar da taɓa yi aka ce sai mun hau jirgi, kuma a cikin balis in kowa ya rubuta sunan shi, wallahi dubune su ba su yawa duka mu muka rubuta musu. Sai da gode ma Allah a lokacin da ma na ce alhamdulillah wannan karatun ya mun rada.
1: Malaman da ke koyarwa a wannan fanni na yaƙi da jahilci, wanda ake amfani da harshen uwa wajen bayar da ilimi, na bayar da muhimmiyar gudunmawar ɗorewa.

0: war tsarin kuda yake alika dare da yayi aikin koyarwa na ganin akwai bukatar gwamnati ta karfafa tsarin
1: a karfafa guriya ga malamai a kara musu ilimi kuma a sa su hanyar da ya kamata su dinga koya tunda yanzu akwai malaman diya da kaga dalilin da babu a zaman suke musu komi gaskiya gwamnati ta shigo kan harakan nan na yaki da jahilci ya kamata a ce wanda bai bala koyi gwamnati ta dauki yaunin ta koya me wannan shine ci gaban kasa turtu yanzu da yake an dawo tahiya sabuwa wanda an ce ana so kasa ta ci gaba kasa ko an babu ilimi koma baki surtu manya
0: a bayyane yake yaki da jahilci na da amfani a kowace kasa dan haka baya ga manya a tsarin ana daukan yaran da suka bar boko dan koyar da su da harsunan su sannan a maida su boko inji Malik Jibrila
2: bana mun bude makarantu na jahilci guda 216 wannan wajaki da jahilci kadai ne bangaren wanda ta shahi yara masu karatara zuwa 12 mun bude bana makarantu guda 373 a samu a maido yaran da suka bar lakwal tun da wuri wanda ta bayi ba a ba su a ta bi su masu samu su koma bangaren lakwal
0: wasu na da ra'ayin cewa shigowar mata a cikin shirin na yaki da jahilci zai taimaka matuka wajen yakar rashin ilimi a cikin al'umma baki daya Azima Bashir Aminu Lagos RFI Hausa
3: gashirin mu na gaba
4: rayuwata
5: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai ilimi hasken rayuwa inji masu iya magana a kowace ranar 8 ga watan Satumba ake bikin ranar yaki da jahilci ta duniya kamar yadda majalisar dinkin duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da fafutukar ilimantar da mutane musamman waɗanda suka manyanta taken bikin na bana shine ilimi ga mutane duniya da kuma ci gaba wannan ne dalilin da ya sa rayuwa ta a yau ya mayar da hankali wajen tattauna ci gaban da aka samu a bangaren mata masu neman ilimi don yaki da jahilci to domin jin irin kokarin da mata ke yi a zamanin nan dan gina kansu ta hanyar neman ilimi shirin rayuwa ta ya tattauna da malama Maryam Umar wata da ta nemi ilimi dan yaki da jahilci da kuma Dr. Hawwa Mustafa Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi amma kafin nan wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana wannan rahoto
4: rayuwa ta
6: Yaki da jahilci dai wani tsarin ilimi ne mai dogon tarihi dake baiwa waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta tun suna ƙanana ba ilimin karatu da rubutu Khadija Ahmad wata mahaifiya ce da ta amfana da irin wannan tsarin
7: inda yanzu yara za a iya ba su assignment zan dan duba an musu kuma yanzu aka turo min sako ta waya zan duba in karanta ni ma kuma zan iya rubuta to alhamdulillah
6: ita kuwa Zakiya Yarima wadda yanzu haka take daliba tace
8: ina so na zama mace wacce take da ilimi wacce ilimin zai mun amfani wa ni kaina wa ƴaƴan da na haifa wa jama'ar da nake tare da su domin duka mun haɗu mu amfana
6: shi ma matashi Yusuf Salisu da bai tsaya iya koyon karatu da rubutu ba yace yanzu haka ya kammala makarantar gaba da secondary
9: Watan College of Education naje na student din English and Social Study wanda alhamdulillah yanzu ina iya karatu ina iya rubutu
6: ga iyayen da ba su samu damar karatun ba irin Bintalo Salisu tace har yanzu tana cizon yatsa
7: gaskiya ina ganin illolin rashin yin karatu da ban yi ba musamman in ƴaƴana suka je makaranta suka dawo sai na nemi mai musu aiki da aka ba su daga makaranta to gaskiya ina kira ga mata waɗanda ba su ilimi ba su tashi su nemi ilimi domin in kana da ilimi ka wuce komai
6: masanin ilimi Dr. Muqaddas Tijjani yayi kira ga gwamnati da kuma al'umma don karfafa wannan tsarin ilimi tsakanin mata
10: gwamnati ya kamata a ce ta ware kudade isassu wanda za a gina ainihin santoci da za a amfani da su wajen karatun yaki da jahilci sannan matasan mu da su sun iya karatu sun iya rubutu ya kamata su ma suna fitowa suna taimakawa koyar da mata rubutu da karatu.
6: Masana na ƙara jaddada cewa samar da ilimi ga kowa ita ce babbar hanyar yaƙi da jahilci.
3: RFI.
5: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Umar. Wata mata da tayi karatun yaƙi da jahilci.
4: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa. Domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sirri batu sun iya karanta Hausa sun iya rubuta hakanan Turanci sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa. Ni ma kuma da na zamantu na iya abubuwa da dama hakan bai sanya na samu ƙasa a guya ba. Na yi hattara domin dagewa da ribatuwa da abubuwa da yawa musamman bangare na lissafi da Turanci. Kidda ni na kasance malama ce ta Arabiya amma hakan ya sanya na jajirce na ribatu da karuwa akan ilimi na lissafi hakanan na yare na Turanci. Gaskiya na ribatu da wa'innan abubuwan sosai da sosai.
11: Yaya za ki kwatanta muhimmancin wannan ilimi wurin tafiyar da zamantakewa na aure?
4: Da dama an gyara rayuwar zamantakewar auren sakamakon wannan ilimin da aka samu. Sanin ilimin rayuwa da zamantakewar rayuwar auren. Hakanan kula da yara, rashin lafiyarsu, ɗawainiyarsu da komai da komai.
11: Wani kira za ki ga ƴan uwanki mata a matsayinki na wadda ke cin irin moriyar wannan tsari na ilimi na yaƙi da jahilci?
4: Ina kira da duk wadda Allah bai ba ta iko ba a lokacin da take ƙuruciya to yanzu dama ta samu domin ta fita daga cikin duhun da take. Rashin ilimi duhu ne. Duk macen da ba ta da ilimi to a cikin duhu take. Al-ilmu nurul hayat. Shi ilimi haske ne na rayuwa. Duk wadda ba ta da ilimi ta ci ba. To gaskiya gaskiya ƴan uwana mata ina mai ba ku shawara da ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata mu zo mu ribata da wannan ilimi na yaƙi da jahilci domin mu gyara zamantakewar mu ta aure, mu gyara mu'amalar mu da ƴan uwa kuma mu san wata tarbiyya za mu bawa ƴaƴanmu.
12: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
13: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gabaɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
13: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
14: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
13: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hawwa Mustapha Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
15: Ba shakka rashin ilimi ga ƴa mace ko ma ba ta karkara ba ba ƙaramin aibu bane. To musamman matan mu na karkara dama a karkara suke ba su da wayewa kamar na binni yana janyo musu dakushewa wajen harkar kasuwanci na zamani. Kuma a yanzu kasuwancin zamani shike tafiya.
11: To a ganin ki me yasa har yanzu ake samun yawan mata da ba su iya karatu ba balle rubutu?
15: Ba wani abu bane na boyewa, talauci ya karu a al'ummar mu musamman arewacin Najeriya. Mace tana iya kokarinta ba ta da lokacin ma da za ta je ta yi karatun saboda ita ce da lura da ƴaƴa, ita ce da nemo. Sai in ce wani bangare na abincin yau da gobe, ba lalle an ban mata duka ba, wasu kuma dukan ake ban musu. Sannan su kansu mazan ba so suke matansu su fita su yi karatun ba. Wani namijin yana ganin idan ta waye za ta canja, wannan kuma canji alkhairi ne a gare shi amma baya gani.
11: Ta yaya yaƙi da jahilci zai taimaka wa mata wurin samun damar dogaro da kansu?
15: To mutane da yawa ya kamata su fahimta yaƙi da jahilci ba kawai yana nufin karatu da rubutu ba, hatta tallafawa mace da sana'a da kuma hanyoyin da za ta sarrafa sana'a. Wannan yana tasiri akan matan mu na karkara musamman su san yadda za su yi su tallafawa kasuwancin su ya karu kuma ya inganta maimakon ba a san ma yadda za a yi da jari ba. So ba kawai guri ne wanda za a tattara mata a koya musu ABCD a ba cada ba, a guri ne wanda za a koya musu har tattalin arziki hygiene ne da sauransu.
11: To daga ƙarshe wani mataki kike gani ya kamata gwamnati da al'umma su dauka domin ƙarfafa yaki da jahilci tsakanin mata?
15: Gwamnati tana iya ƙoƙarinta, amma abin da za ta ƙara shi ne ɗin wayewar kai da kuma waye kan maza, ba kawai matan ba. Don in ma ka ce ka ba da hanyoyi na mace da za ta sallafa kanta, idan mijinta bai yarje mata ba, wannan abin ba zai tasiri ba.
5: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
13: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
5: Masu saurare, wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ba su nemi ilimi ba kuma ba su aminta da karatun yaƙi da jahilci ba? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
3: An gaida Zainab Ibrahim.
13: RFI.
3: Sai kuma shirmu na.

0: an gaida Ruqayya Abba Kabara da wannan shiri na nishadi.
1: RFI.
0: To kai tsaye zamu je ne ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gwana lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun ranar yaki da jahilci na duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankalin mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Don haka zamu fara da sakon Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawa, wanda yace hakika yau take ranar bikin yaki da jahilci. Sai dai mu abun ba haka yake a Najeriya ba, domin wannan rana ta zo daidai lokacin da shugabanninmu na Najeriya suka fi mai da hankali kan yakin neman zabe fiye da yaki da jahilci. Shi yasa ma a duk inda suke ba abin da suka fi furtawa sai maganar siyasa, ta yaya za su ci zabe, ta yaya kuma za su sake komawa kan karagar mulki. Fatan mu dai sai mu ce Allah ya shiryar mana da shugabanninmu, amin. Ya rafi ku tashi lafiya. Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar sakonsa yace, salam RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine game da wannan rana ta yaki da jahilci ita ce iyaye da malamai, magada annabawa da kuma shugabanninmu su tashi haikan wajen yakar jahilci a tsakanin matasa. Allah dai ya sa mu dace, amin. RFI na bar ku lafiya. To sai mu je ga sakon Salisu Yusuf Abba da Bala Ruwan Kanwa da kuma Umar Babban Yaya Sabon Gida, dukkanin su daga jihar Jigawa, da suka ce tabbas yaki da jahilci wata hanya ce da ke taimakawa al'umma wajen samun ilimi da kuma ci gaba, domin wannan bangare ya taimakawa al'umma musamman ma na karkara. Shi kuwa Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa sakonsa cewa yake tabbas wannan rana da aka ware ta musamman tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rashin ilimi da kuma rashin kishinsa ya zama ruwan dare musamman a nahiyar Afirka. Kuma abin da zan ce shine ya kamata gwamnatocinmu musamman na Afirka su sanya kishin al'ummarsu kamar ƙasa ta a Najeriya, abin ya fi kamari. Allah dai ba mu shugabanni masu adalci. Sanusi Madattai da Magaram sakonsa cewa yake, salam RFI, ganin cewa jahilci na daga cikin manyan abubuwan da ke kawo cikas ga ci gaban al'umma da kuma tattalin arziki, ina iya cewa hakan abu ne, sannan kuma shi ilimi tsari ne na rayuwa baki daya. Saboda haka ban ga wani dalili da zai sa a bar kowa a baya ba, dan kawai ya wuce shekarun zuwa makarantun primary da secondary. Da fatan shugabanninmu za su dauki gyara da kuma kawo ci gaba ga rayuwar al'umma. Ya rafi na bar ku lafiya. Sai mu je ga sakon Lawal bin Hambali MK dan Sulba a Sokoto, yace mu kan wannan rana ta yaki da jahilci ta zo wa al'ummar Najeriya cikin matsalar tsaro. Ya Allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsaro, amin. Rafi na bar ku lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Dan haka za mu dora da sakon Malam Ango, malamin makaranta da yace yau ranar yaki da jahilci ta duniya da UNESCO ta ware a kowace shekara ya kamata ga wanda ba su iya karatu ko rubutu ba su mayar da hankali ga iya rubutu da karatun zamani. Kuma ya kamata hukumomi ma su shigo cikin wannan al'amari ka'in da na'in, domin ganin cewa an inganta rayuwar al'umma a fannin ilimi. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya akin ba jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Afan, da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, da Hamidu Nijar, da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce to mu dai a yankin mu maganar karatun ƴaƴan mu sai dai mu ce inna lillahi, domin kusan shekaru 5 kenan daga dakatar da makarantar primary din yankin mu. Wannan makaranta da za a wadata mu da azuzuwa da malamai da akalla kusan yara 500 zuwa 600 za a samu ci gaba a fannin ilimi. Sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Imbaka, yace hakika wannan rana tana da muhimmanci sosai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yanzu kan ba batun wannan ake ba, sai dai birane, amma kauyuka za a iya cewa abin ya so bacewa, domin ko makarantun gwamnati na fuskantar barazanar durƙushewa saboda rashin tsaro. Ibrahim Mai Wankin Hula da Sani Mai Langelange ya wuri sakonsa cewa yake hakika wannan rana ce mai matukar muhimmanci ga al'umma, ganin cewa duk wanda ba shi da ilimin addini da na boko a wannan zamani da muke ciki to ya shiga uku. Za mu karkare da sakon Bashir BMK Kadisu yace Salam RFI barkanku da kokari. Ra'ayina na wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar yaki da jahilci abu ne zan ce mai kyau domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Da fatan shugabanninmu na Afirka za su tashi tsaye haikan don ganin cewar sun fatattaki jahilci daga yankunan su. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Kai tsaye. To anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji rahotanni daga jihar Benue dake Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin afuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i bayan da aka tilasta musu sabanta takardu domin ci gaba da zama a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku an gaida Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rotanni daga jihar Benue da ke arewacin Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa jerin gwano ko ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi. A kasar Kenya, gwamnatin kasar ta sanar da matakin ahuwa ta wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. To kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. Bayanai daga jihar Benue a Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa kumbar motocin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC wato Peter Obi, inda suka yi ta rika jifan motocin. Rotonni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun dakile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soja Fulka da ke karamar hukumar Gwaza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da kuma taimakon jiragen saman soji sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Gwamnatin Ghana ta ayyana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje, wadda yin hakan zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Wannan na wani mataki ne da ya biyo bayan irin al'amari da aka gani a baya-bayan nan a Afrika ta kudu na tsananin kyamar baki. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Niger ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamaine domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohi na kasar. Amali masu gabatar da kara sun bukaci kotu ta yankewa ɗan jarida Abdurrahman Keita hukuncin ɗaurin shekaru 2 a gidan yari ba tare da ba shi daman zaɓin biyan tara ba. Shugaban jam'iyyar adawa ta MRC a Kamaru, Maurice Kamto, ya sanar da murabus daga jam'iyyar bayan da gwamnatin kasar ta ki amincewa da sake zaɓensa a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa. Kamto, wanda ya sanar da matakin a shafinsa na Facebook, da ya fice ya dan fice daga jam'iyyar a baya domin takarar neman shugaban Kamaru a zaɓe da ya gabata ƙarƙashin jam'iyyar Manidem, amma daga bisani ya koma jam'iyyar sai dai gwamnatin Paul Biya ta ce sam. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Gwamnatin kasar Kenya ta sanar da matakin yin afuwa ta wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afrika marasa takardu zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan kasar Burundi sun yi da fifi a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi jiya Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa 'yan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu kananan sana'o'i ciki har da tallace-tallace a kan titi da sana'ar sayar da kaya. A Gambia, zanga-zanga ta barke saboda matsanancin karancin wutar lantarki da ake fama da shi. Masu zanga-zangar na neman gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen yawan katse wuta da matsalar makamashi da ke kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma harkokin kasuwanci. To, Saudiya ta yi barazanar mayar da martani bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu cibiyoyin makamashi a ƙasar. Rotonni sun ce mutane 73 sun jikkata yayin da hare-haren suka lalata wasu wurare da suka shafi harkar mai a wani hari da aka ce shine mafi muni cikin shekaru. Sama da mutane 500 aka kashe a kasar Yemen tun bayan sake barkewar yaki a makon da ya gabata tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da kakaba takunkumi kan Yahudawa ƴan kamauri zauna. A wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu. A wannan talata Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan. Mataki da Faransa da Canada duk suka goyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince lallai Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Sabon haraji da Canada ta kakabawa wasu kayayyakin Amurka da darajarsu ta kai kusan dala biliyon 20 ya fara aiki a wannan talata. Hakan na zuwa ne bayan da tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada ta wargaje a watan da ya gabata. Lamari da ya kara tsananta takaddamar cinikayya tsakanin kasashen biyu makwabta kuma aminan juna. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba harajin kashi 50 kan wasu kayayyaki da Canada ke fitarwa zuwa Amurka. Waɗanda darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20. Labaran kenan. RFI. Takwas ga watan Satumba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware tun a shekarar 1960 a matsayin ranar yaƙi da jahilci, inda ake mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a a sassan duniya muhimmancin ilimi da samar da tsari ko dabarun koyar da mutane da ba su da wannan dama. A jamhuriyar Nijar an samar da wani tsari mai suna yaƙi da jahilci tsawon shekaru, wanda a cikinsa ake koyar da dattawa ilimi da harshensu don su amfana, wanda kuma alamu ke nuna cewa kulliya na biyan kuɗin sabulu. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
2: Yaƙi da jahilci ta hanyar koyar da ilimi a cikin harsunan uwa ga mutanen da basu samu sa'ar shiga boko bane tsarin da ɗimbin al'ummar Nijar suka runguma, inda babban jami'in da ke kula da ɓangaren a ma'aikatar ilimi Malik Jibrila ke cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: Shi ilimi kowa sa amfani shi. Kenan wannan abin da mu muke ɓangaren yaƙi da jahilci shine, in baka samu dama zuwa boko ba kenan kada dama ka je ka nemi ilimi a ɓangaren yaƙi da jahilci, saboda neman ilimi ba a jinkiri, ba a suwa ko wani lokacin ne. Muna Niger ana kokarta gaskiya ta hanya ba da ilimi ta hanya kurdadi.
2: Da dama daga cikin waɗanda suka yi irin wannan karatu na yaƙi da jahilci sun shaida gardin ilimi, kamar yadda malama Hawwa Mutari ke cewa.
4: Wallahi a wannan karatu da muka yi kwarai-kwarai mun samu alkhairi mai yawa, saboda ni a rayuwata ban taɓa yin lakwale ba, amma a dalilin wannan karatu na kurdadi wallahi na iya karatu, na iya rubuta komai da komai, ba abin da ban iya ba. Hatta da wannan harkar manyan saluloli na zamani ko ina iya shiga ta dalilin wannan karatu na Hausa. Kwarai-kwarai mun samu karuwa.
2: Hausawa kan ce ilimi hasken rayuwa, wannan batu ne da galibin ɗalibai a ɓangaren na yaƙi da jahilci suka gaskata, in ji Salisu Ishau, matashi da ya yaƙi jahilci.
5: A yanzu a matakin da nake tsakanin da Allah babu wani abu a dai ɓangaren karatu ko rubutu wanda za a layance mini shi. Na iya rubuta, zan karanta a wannan karatun na kurdadi a nan na koye shi. Lokacin da na shiga ban rubuta komai, yanzu alhamdulillah na gode wa Allah, saboda akwai wata tafiyar da taɓa yi aka ce sai mun hau jirgi, kuma a cikin balis ɗin kowa ya rubuta sunan shi. Wallahi dubune su ba sai duka hemu muka rubuta musu. Mun yi da gode ma Allah a lokacin da ma na ce alhamdulillah wannan karatun ya mun rada.
2: Malaman da ke koyarwa a wannan fanni na yaƙi da jahilci, wanda ake amfani da harshen uwa wajen bayar da ilimi, na bayar da muhimmiyar gudunmawar ɗorewar tsarin. Kuda yake alika dare da yayi aikin koyarwa, na ganin akwai buƙatar gwamnati ta ƙarfafa tsarin.
6: A ƙarfafa guriya ga malamai, a ƙara musu ilimi, kuma a sa su hanyar da ya kamata su dinga koya. Tunda yanzu akwai malaman diya da kaga dalilin da babu, azumin suke bi su komi. Gaskiya gwamnati ta shigo kan harakan nan na yaƙi da jahilci. Ya kamata a ce wanda bai bar kwal, gwamnati ta ɗauki yaunin ta koya mai. Wannan shine ci gaban ƙasa. Turutu yanzu da ake an dawo tahiya sabuwa, wanda an ce ana so ƙasa ta ci gaba. Ƙasa ko in babu ilimi koma baki, turutu manya.
2: A bayyane yake yaƙi da jahilci na da amfani a kowace ƙasa, don haka baya ga manya a tsarin ana ɗaukan yaran da suka bar boko don koyar da su da harsunansu, sannan a mai da su boko, in ji Malik Malik Jibrila.
3: Bana mun bude makarantu na kijahilci guda 206. Wannan wajen kijahilci kadai ne. Bangaren wanda ta shafi yara masu karatu zuwa 12. Mun bude makarantu guda 373. A samu a maido yaran da suka bar lakwal tun da wuri, wanda ba ta bayi ba, a ba su a tabi su masu samu su koma bangaren lakwal.
2: Wasu na da ra'ayin cewa shigowar mata a cikin shirin na yaki da jahilci zai taimaka matuƙa wajen yaƙar rashin ilimi a cikin al'umma baki daya. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
0: Gashirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Ilimi hasken rayuwa, in ji masu iya magana. A kowace ranar 8 ga watan Satumba ake bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da fafutukar ilimantar da mutane, musamman waɗanda suka manyanta. Taken bikin na bana shine ilimi ga mutane, duniya da kuma ci gaba. Wannan ne dalilin da ya sa Rayuwata a yau ya mayar da hankali wajen tattauna ci gaban da aka samu a ɓangaren mata masu neman ilimi don yaƙi da jahilci. To domin jin irin ƙoƙarin da mata ke yi a zamanin nan don gina kansu ta hanyar neman ilimi, shirin Rayuwata ya tattauna da Malama Maryam Umar, wata da ta nemi ilimi don yaƙi da jahilci, da kuma Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi. Amma kafin nan, wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
7: Rayuwata.
8: Yaƙi da jahilci dai wani tsarin ilimi ne mai dogon tarihi da ke baiwa waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta tun suna ƙanana ba ilimin karatu da rubutu. Khadija Ahmad, wata mahaifiya ce da ta amfana da irin wannan tsarin.
9: Inda yanzu yara za a iya ba su assignment, zan ɗan duba a musu, kuma yanzu aka turo min saƙo ta waya, zan duba in karanta ni ma kuma zan iya rubuta, to alhamdulillah.
8: Ita kuwa Zakiya Yarima, wadda yanzu haka take ɗaliba, ta ce,
10: ina so na zama mace wacce take da ilimi, wacce ilimin zai mana amfani wa ni kaina, wa ƴaƴan da na haifa, wa jama'ar da nake tare da su, domin duka mun haɗu mu amfana.
8: Shi ma matashi Yusuf Salisu da bai tsaya iya koyon karatu da rubutu ba, yace yanzu haka ya kammala makarantar gaba da sakandare,
11: watan College of Education, na je na studying din English and Social Study, wanda alhamdulillah yanzu ina iya karatu, ina iya rubutu.
8: Ga iyayen da ba su samu damar karatun ba, irin Bintalo Salisu, tace har yanzu tana cizon yatsa.
12: Gaskiya ina ganin illolin rashin yin karatu da ban yi ba, musamman in ƴaƴana suka je makaranta suka dawo sai na nemi mai musu aiki da aka ba su daga makaranta. Gaskiya ina kira ga mata waɗanda ba su ilimi ba su tashi su nemi ilimi, domin in kana da ilimi ka wuce komai.
8: Masanin ilimi Dr. Muqaddas Tijjani ya yi kira ga gwamnati da kuma al'umma don ƙarfafa wannan tsarin ilimi tsakanin mata.
13: Gwamnati ya kamata a ce ta ware kuɗaɗe isassu wanda za a gina ainihin santoci da za a amfani da su wajen karatun yaƙi da jahilci. Sannan matasanmu da su sun iya karatu, sun iya rubutu, ya kamata su ma suna fitowa suna taimakawa koyar da mata rubutu da karatu.
8: Masana na ƙara jaddada cewa samar da ilimi ga kowa ita ce babbar hanyar yaƙi da jahilci.
7: RFI.
1: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Maryam Umar, wata mata da ta yi karatun yaƙi da jahilci.
14: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa, domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sirri batu, sun iya karanta Hausa, sun iya rubuta hakanan Turanci, sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa. Ni ma kuma da na zamanto na iya abubuwa da dama, hakan bai sanya na samu ƙasa a gwiwa ba, na yi hattara domin
9: dagewa da ribatuwa da abubuwa da yawa, musamman bangare na lissafi da turanci. Duk da ni na kasance malama ce ta Arabiya, amma hakan ya sanya na jajirce na ribatu da karuwa akan ilimi na lissafi, hakanan na yare na turanci. Gaskiya na ribatu da wa'innan abubuwan sosai da sosai.
8: Yaya za ki kwatanta muhimmancin wannan ilimi wurin tafiyar da zamantakewa na aure?
9: Da dama an gyara rayuwar zamantakewar auren sakamakon wannan ilimin da aka samu, sanin ilimin rayuwa da zamantakewar rayuwar auren, hakanan kula da yara, rashin lafiyarsu da wainiyarsu da komai da komai.
8: Wani kira za ki ga ƴan uwanki mata a matsayinki na wadda ke cin irin moriyar wannan tsari na ilimi na yaƙi da jahilci?
9: Ina kira da duk wadda Allah bai ba ta iko ba a lokacin da take ƙuruciya, to yanzu dama ta samu, domin ta fita daga cikin duhun da take. Rashin ilimi duhu ne, duk macen da ba ta da ilimi to a cikin duhu take. Al-ilmu nurul hayat, shi ilimi haske ne na rayuwa. Duk wadda ba ta da ilimi ta ci ba. To gaskiya gaskiya ƴan uwana mata, ina mai ba ku shawara da ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata mu zo mu ribata da wannan ilimi na yaƙi da jahilci, domin mu gyara zamantakewar mu ta aure, mu gyara mu'amalar mu da ƴan uwa, kuma mu san wata tarbiyya za mu bawa ƴaƴanmu.
7: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
16: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
17: Ba shakka rashin ilimi ga ƴa mace ko ma ba ta karkara ba, ba ƙaramin aibu ba ne. To musamman matanmu na karkara, dama a karkara suke ba su da wayewa kamar na binni, yana janyo musu dakushewa wajen harkar kasuwanci na zamani. Kuma a yanzu kasuwancin zamani shike tafiya.
8: To a ganin ki, me yasa har yanzu ake samun yawan mata da ba su iya karatu ba balle rubutu?
17: Ba wani abu bane na boyewa, talauci ya karu a al'ummarmu, musamman arewacin Najeriya. Mace tana iya kokarinta ba ta da lokacin ma da za ta je ta yi karatun, saboda ita ce da lura da ƴaƴa, ita ce da nemo, sai ce wani bangare na abincin yau da gobe, ba lallai an ban mata duka ba, wasu kuma dukan ake ban musu. Sannan su kansu mazan ba so suke matansu su fita su yi karatun ba. Wani namijin yana ganin idan ta waye za ta canja, wannan kuma canji alkhairi ne a gare shi, amma baya gani.
8: Ta yaya yaki da jahilci zai taimaka wa mata wurin samun damar dogaro da kansu?
17: To mutane da yawa ya kamata su fahimta, yaki da jahilci ba kawai yana nufin karatu da rubutu ba, hatta tallafawa mace da sana'a da kuma hanyoyin da za ta sarrafa sana'a. Wannan yana tasiri akan matanmu na karkara, musamman su san yadda za su yi su tallafawa kasuwancinsu ya ƙaru kuma ya inganta, maimakon ba a san ma yadda za a yi da jari ba. So ba kawai guri ne wanda za a tattara mata a koya musu ABCD a ba cada ba, a guri ne wanda za a koya musu har tattalin arziki, hygiene ne da sauransu.
8: To daga ƙarshe, wani mataki kike gani ya kamata gwamnati da al'umma su ɗauka domin ƙarfafa yaƙi da jahilci tsakanin mata?
17: Gwamnati tana iya ƙoƙarinta, amma abinda za ta ƙara shi ne ɗin wayewar kai da kuma waye kan maza, ba kawai matan ba. Don ma ka ce ka ba da hanyoyi na mace da za ta tallafa kanta, idan mijinta bai yarje mata ba, wannan abin ba zai tasiri ba.
16: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
16: Masu saurare, wace shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu basu nemi ilimi ba kuma basu aminta da karatun yaƙi da jahilci ba? Muna da kon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
19: RFI.
0: Sai kuma shirmuna.

0: an gaida Rukayya Abba Kabara da wannan shiri na nishadi
1: RFI.
0: To kai tsaye zamu je ne ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'in mu na wannan rana shine batun ranar yaki da jahilci na duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankalin mahukunta, ƙungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru da mar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Don haka zamu fara da sakon Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawa, wanda ya ce hakika yau take ranar bikin yaƙi da jahilci. Sai dai mu abin ba haka yake a Najeriya ba, domin wannan rana ta zo daidai lokacin da shugabanninmu na Najeriya suka fi mai da hankali kan yaƙin neman zaɓe fiye da yaƙi da jahilci. Shi ya sa ma a duk inda suke ba abin da suka fi furtawa sai maganar siyasa, ta yaya za su ci zaɓe, ta yaya kuma za su sake komawa kan karagar mulki. Fatanmu dai sai mu ce Allah ya shiryar mana da shugaban nan ma amin ya rafi ku tashi lafiya. Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar sakonsa yace salam RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine game da wannan rana ta yaki da jahilci ita ce iyaye da malamai, magada, annabawa da kuma shugabanninmu su tashi haikan wajen yakar jahilci a tsakanin matasa. Allah dai ya sa mu dace amin. RFI na bar ku lafiya. To sai mu je ga sakon Salisu Yusuf Abba da Balaruwan Kanwa da kuma Umar Babban Yaya Sabon Gida, dukkanin su daga jihar Jigawa, da suka ce tabbas yaki da jahilci wata hanya ce da ke taimakawa al'umma wajen samun ilimi da kuma ci gaba, domin wannan bangare ya taimakawa al'umma musamman ma na karkara. Shi kuwa Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa sakonsa cewa yake tabbas wannan rana da aka ware ta musamman tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rashin ilimi da kuma rashin kishinsa ya zama ruwan dare musamman a nahiyar Afirka. Kuma abin da zan ce shine ya kamata gwamnatocinmu musamman na Afirka su sanya kishin al'ummarsu kamar ƙasa ta a Najeriya, abin ya fi kamari. Allah dai ba mu shugabanni masu adalci. Sanusi Madatai da Magaram sakonsa cewa yake salam RFI, ganin cewa jahilci na daga cikin manyan abubuwan da ke kawo cikas ga cigaban al'umma da kuma tattalin arziki, ina iya cewa hakan abu ne, sannan kuma shi ilimi tsari ne na rayuwa baki daya. Saboda haka ban ga wani dalili da zai sa a bar kowa a baya ba don kawai ya wuce shekarun zuwa makarantun primary da secondary. Da fatan shugabanninmu za su dauki gyara da kuma kawo cigaba ga rayuwar al'umma. Ya rafi na bar ku lafiya. Sai mu je ga sakon Lawal Bin Hambali MK dan Sulba a Sokoto, yace mu kan wannan rana ta yaki da jahilci ta zo wa al'ummar Najeriya cikin matsalar tsaro. Ya Allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsaro, amin. Rafi na bar ku lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Dan haka za mu dora da sakon Malam Ango, malamin makaranta da yace yau ranar yaki da jahilci ta duniya da UNESCO ta ware a kowace shekara ya kamata ga wanda ba su iya karatu ko rubutu ba su mayar da hankali ga iya rubutu da karatun zamani, kuma ya kamata hukumomi ma su shigo cikin wannan al'amari ka'in da na'in domin ganin cewa an inganta rayuwar al'umma a fannin ilimi. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya akin ba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Hamidu Nijar da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce to mu dai a yankin mu maganar karatun ƴaƴan mu sai dai mu ce inna lillahi, domin kusan shekaru 5 kenan daga dakatar da makarantar primary din yankin mu. Wannan makaranta da za a wadata mu da azuzuwa da malamai da akalla kusan yara 500 zuwa 600 za a samu ci gaba a fannin ilimi. Sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka, yace hakika wannan rana tana da muhimmanci sosai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yanzu kan ba batun wannan ake ba, sai dai birane, amma kauyuka za a iya cewa abin ya so bacewa domin ko makarantun gwamnati na fuskantar barazanar durƙushewa saboda rashin tsaro. Ibrahim Mai Wankin Hula da Sani Mai Langelange ya wuri sakonsa cewa yake hakika wannan rana ce mai matukar muhimmanci ga al'umma, ganin cewa duk wanda ba shi da ilimin addini da na boko a wannan zamani da muke ciki to ya shiga uku. Za mu karkare da sakon Bashir BMK Kadisu, yace Salam RFI barkanku da kokari. Ra'ayina na wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar yaki da jahilci abu ne zan ce mai kyawu domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Da fatan shugabanninmu na Afirka za su tashi tsaye haikan don ganin cewar sun fatattaki jahilci daga yankunan su. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Kaze to anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji rahotanni daga jihar Benue dake Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin afuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i bayan da aka tilasta musu sabanta takardu domin ci gaba da zama a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku an gaida Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya.

0: tara daidai agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin mana dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rotani daga jihar Benue dake arewacin Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa jerin gwano ko ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi. A kasar Kenya, gwamnatin kasar ta sanar da matakin ahuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Bayanai daga jihar Benue a Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa kumbar motocin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC wato Peter Obi inda suka yi ta rika jifan motocin. Rotoni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun dakile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soja a Fulka da ke karamar hukumar Gwaza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da kuma taimakon jiragen saman soji sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Gwamnatin Ghana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje, wadda yin hakan zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Wannan na wani mataki ne da ya biyo bayan irin al'amari da aka gani a baya-bayan nan a Afrika ta kudu na tsananin kyamar baki. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Niger ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamaine domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohi na kasar. Amma masu gabatar da kara sun bukaci kotu ta yankewa ɗan jarida Abdurrahman Keita hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ba tare da ba shi daman zaɓin biyan tara ba. Shugaban jam'iyyar adawa ta MRC a Kamaru Maurice Kamto ya sanar da murabus daga jam'iyyar bayan da gwamnatin ƙasar take amincewa da sake zaɓensa a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa. Kamto, wanda ya sanar da matakin a shafinsa na Facebook da ya fice ya dan fice daga jam'iyyar a baya domin takarar neman shugaban Kamaru a zaɓe da ya gabata ƙarƙashin jam'iyyar Manidem, amma daga bisani ya koma jam'iyyar sai dai gwamnatin Paul Biya ta ce sam. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Gwamnatin ƙasar Kenya ta sanar da matakin yin afuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardu zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a ƙasar. Matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan ƴan ƙasar Burundi sun yi da PP a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi jiya Litinin domin neman takardun gaggawa na barin ƙasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa 'yan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu kananan hukumomi za su iya yi. Sana'o'i ciki har da tallace-tallace a kan titi da

0: dole ga kananan yara matsalar da kai tsaye ta fi shafar mata. Ku biyo mu cikin shirin rayuwa ta na wannan rana domin jin tattaunawar mu da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru da kuma Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna Najeriya amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana akai
1: rayuwa ta
2: auren gurku dole na ci gaba da zama babbar matsala ga rayuwar dimbin mata musamman a nahiyoyin Afirka da Asiya inda mata ke zame wa iyaye babban nauyi lamarin da ke sanya su gaggauta rabuwa da su koda bisa tilasti wata magidanciya da ta nemi a saka yi sunanta da ke rayuwa cikin auren dole fiye da shekaru 15 ta ce har gobe bata taba san mijinta ba duk kwada zuri'ar da suka tara
3: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi idan an ce kai ba zaka ce a'a ba amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi sama da shekara mu kusan 15 kenan amma har yanzu bai kwanta min a daina ba banje ina son sa ba
2: sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa auren na guri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
4: amfanin shi zaka yi aure da wuri zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
2: Hajiya Nafisat Adamu wata uwa ta ce ko shakka babu talauci na tilasta musu aure da yaran su da wuri koda kuwa ba sa su
5: kisan idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ka ba mu wani ajiya ba baka ajiye ba sai kaga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
2: Zainab Nasiru guda cikin masu ra'ayin kare haƙƙin mata da yara a jihar Kano ta ce suna aiki tukuru wajen yaki da matsalar
6: ana zuwa kuma muna yin abubuwa kamar misali abin da muka fi maida hankali ma akai shine matakan wayar da kai domin kamar parents su san muhimmancin barin yarinya ta yi makaranta wanda idan misali ta gama secondary school ta kai 18 to kaga kinga koda an aurar da ita so ba matsala bane ba sannan kuma tana da choice inda za ta zabi namijin da take so ba tare da an tirsasa ta an mata dole ba
2: hatta a addinance matsalar auren dole bata samu karbuwa ba inda hujjoji ke nuna yadda koyarwar addini ta yi hani ga auren
7: an gaje ga duba musulunci kwata-kwata babu san babu auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam yace budurwa idan an zo auren ta ana tambayar ta in tayi shiru shikenan yana nufin ta yadda amma ba zawara sai an ji ma amsar ta kaga idan kaje ga duba musulunci gaba daya ba abin da yake tarsasa addinin nan gaba daya la ikraha fiddin
2: wasu alƙalaman UNICEF na nuni da cewa akwai yara mata akalla miliyan 12 da ke fuskantar kudai auren dole ko kuma na wuri a kowace shekara
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru
8: za ki ga mace tana so ta ci gaba da karatu amma daga lokacin da aka ce an mata aure underage miji da yayi wasu babari suke ba majority su ma ba sa bari a ci gaba da karatu da dai kai aure shikenan zaka koma kuma bautar gida ba dama wani karatu da zaka yi hakanan zaka koyi dukkan wani buri naka koda ku tunda ka taso yana ranka da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo yaya shikenan sai ka koma kuma dawainiya da yaya da mai gida
2: idan na fahimce ki babbar tsallar ki ita ce rashin samun damar kammala karatu ya kenan idan yanzu mai gidanki ya amince ya baki damar shigaba da karatu
8: to ai saboda dawaini yaya an maka aure da kananin shekaru da ma rejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce yaya sun zo biyu uku hudu sai ga gabaki dai komai an yi demanding dinka baka samun yanda kake so
2: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burin ki na kammala karatu ba
8: ai kin san al'ada ta malam Bahaushe ko da ka fada wa wasu iyayen gaskiya majority iyayen mu da dama an ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da zaka yi ka dauka a ce zaka yi ci gaba da karatun nan ba zai yi ba kai hakuri kai aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka hakura
2: wani kira gare ki ga iyaye dan ganin an rage matsalar auren wurku na dole ga yara mata
8: kun dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayen mu baki dai shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinka barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta bangarori da dama bangaren ilimi bangaren lafiya inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke dakilawa baya dadi ku tema ka gurin kabarin ƴaƴan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
1: Idan mace na da ilimi,

0: kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
0: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
0: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna
3: yawancin abubuwan ya faruwa a karkara mukan bi ƙauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai mukan zaunar da su mun na musu illan yin hakan saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci to idan da farko an samu bangaren ilimi iyaye sun fahimci abu anan za su fara ganin illan abu misali idan kana zaki dinga zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16 14 15 an mata aure ba ta san majin har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa to kin ga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai
4: to akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da iyayen su ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su ko da kuwa iyayen ba su san waɗanda za a aura musu wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar wani kokari kuke
3: a da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta aikatau ana ganin ai kamar ai talauci talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan a zaki je ki samu gida ɗaya mutum ne karamin bayi da wani shekaru amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku yara sun kai 10 kuma wannan iyayen yaran sai da zai da su kuma mutum yana gani yaya da yawa sun mai yawa a gaban shi so kuma bai da yanda zai yi cin da yabana suna zuwa tallan ya kace daga nan su ba boko ba islamiya sai dai su ji talla su dawo daga birni har karkara muna nuna mai iyaye su ba mai ƴaƴan su ilimi idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi
4: gwamnati ita ce uwar al'umma wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala
3: gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara ilimi yana da matukar muhimmanci
5: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba mafitan shine a yi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya
2: Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata dake jihar Kaduna Najeriya masu saurare menene ra'ayinku dangane da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da auren dole ko kuma na wuri ya lamarin yake a inda kuke wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa ƴaƴansu auren wuri ko na dole muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
6: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris kamar dai yadda kuka ji a cikin labarin namu lura da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a tarayyar Najeriya babban sufetin yan sandan kasai Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga don taimakawa wajen shawo kan wannan matsala a halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na Mopol na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a Najeriya wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakin ku a yau Za mu mu fara da ra'ayin Yusuf Fofana wanda ya ce wannan yunkuri mai kyau ne muddin dai da gaske sufetin yan sandan yake domin a Najeriya an jima ana daukar matakan tsaro amma dai har yanzu matsalolin tsaro sai ƙara ta'azzara suke saboda yadda wasu yan kasar suka fi son azurta kansu a lokacin da talakawa a kasar ke cikin damuwa Sai Hassan Lafiya Potescom. Haka ne amma mu Paul suna da gaggawan cin zarafin talakawa kamar sun fi so jama'a sai dai a musu garan bawul. Sai sakon Umar Ari. Assalamu alaikum Arafai. Hakika muna lale da marhaba da wannan mataki na sufetin yan sandan Najeriya wajen dawo da yan sandan kwantar da tarzoma a fagen daga don magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman Najeriya da fatan Allah ya taimaka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai kuma Adamu Yakubu ya kamata a fara biyan su haƙƙin su ba wai kawai a tura mutane operation ba babu kayan aiki Sai Sanusi madattai da magaran. Hakika dawo da wasu fagen dagar zai kara yawan jami'an tsaro a wuraren da ke fuskantar barazana mai tsanani. To amma fa tasirin hakan zai ta'allaka ne akan yadda hukumomi ke gudanar da sha'anin tsaro a Najeriya. Sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira. Gaskiya muna maraba lale da fito da wannan tsarin na horar da yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile mopul a ayyukan murkushe yan ta'adda a Najeriya. Sannan muna kara ba da shawara a dauki yan banga domin kara ma jami'an tsaro karfi tare da biyan su alawus domin kawo karshen waɗannan yan bindiga. Sai Khalid Musa Abdullahi yace Najeriya ce fa An saba sa irin wannan doka shin an daina hakan ne sai ra'ayin Imran Madaha daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tabbas komo da yan sandan kwantar da tarzoma bakin aiki abun ayaba ne amma a ja musu kunni domin al'umma na zargin su da cin zarafi sai Alhaji Mele matakin da Sufetu General na yan sanda ya dauka na dawo da dakarun kwantar da tarzoma fagen daga abu ne da ya dace saboda magance matsalar tsaro dole sai an hada karfi da karfi Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya Kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alama da ƙari 234-7-66-566-41 sai Umar Malami Shagari haka yayi daidai saboda aikin yayi yawa ga sojoji suna bukatan a kara musu karfin gwiwa sai kuma Sani Muhammad daga Karbo Abuja Najeriya to gaskiya kan matsalolin tsaro a Najeriya abun ai yayi kamari sai dai Allah ya kawo muna karshen shi kuma sufetin yan sandan Najeriya yayi kokari sosai na cewa su ma mopol za a sanya su cikin wannan bangare To Allah ka sa a dace kuma a kawo matsalolin tsaro Najeriya dama duniya baki daya. Sai ra'ayin kamar Ibrahim Musa Maiduguri babu shakka dawo da yan sandan kwantar da tarzoma hakan yayi daidai da fatan zai zama dalilin dawo da zaman lafiya. Sai Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina. Maganar gaskiya matsalar tsaro na neman gagara. Tabbas dawo da Mopol hakan ka iya sauya lamarin amma idan an cire siyasa, son rai da kuma son zuciya in kuma ba haka ba babu wani sauyi da hakan zai yi. Sai kuma Yunusa Tanko ba na mbaka hakika a ci gaba da bijiro da hanyar warware matsalar tsaro abu ne mai kyau kasa in ba zaman lafiya komai na iya lalacewa don haka muna bada goyon baya 100% Allah ya kawo muna karshen matsalar tsaro to madalla mai sauraro da haka muka kawo ga karshen wannan shiri a madadinku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur da ya hada mana wannan shiri akan na'ura taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam
7: bari mu dan numfasa da wannan

0: shekara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirin mana dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. Sabon Prime Minister Senegal ya ce ya zama dole a sauya tsari na biya da karbar rance da kasar ke yi inda yayi wasu kalamai da masu sharhi ke ganin kokarin sasanta shugaba Faye da abokinsa Sonko ne. Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dokumanta 5. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafan sansanonin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. An sanar da daukar wannan mataki ne bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnatin jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron Najeriya Christopher Musa inda suka tattauna batutuwa da suka shafi tsaro a jihar. Rundunar sojin Najeriya kuwa ta ce ta kama wasu mutane da ake zargi da taimakawa kungiyoyin Boko Haram da ISWAP wajen samar musu da kayan aiki da sauran abubuwa da suke bukata a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rundunar sojin karkashin operation haɗin kai da taimakon mayakan sa kai na civilian JTF sun kama mutane biyu a karamar hukumar Mobar da ke jihar. Rundunar ta ce waɗanda aka kama suna cikin jerin mutane da ake zargi da taimakawa ayyukan kungiyoyi masu tayar da kayar baya kuma za a ci gaba da gudanar da bincike a kansu. A jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya bata fiye da mako daya kenan ba tare da jin duriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas game da ko kama shi aka yi ko kuma bata yi. Amma kawancin kungiyoyin yan jarida da ke ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake ko a kwanakin baya. Kungiyar kare haƙƙin yan jaridu ta duniya Reporters Sans Frontières ta fitar da sanarwar neman hukumomin sojin Niger su yi bayani dangane da ɓatan dabo da ɗan jaridar da kewa RFI aiki yayi. Wata kotu ta umurci gwamnatin Kamaru ta biya wani kamfanin gine-gine na Italiya diya da ya kai euro biliyan 78.5 sakamakon wata takaddamar dogon lokaci da ta shafi kwangilar gine-ginen filayen wasanni. Gwamnatin Kamaru ta kwace kwangilar gina filayen wasanni a yayin da lokacin da take shirin karbar bakoncin gasar cin kofin kwallon kafa na Afrika. Amma sai ta mika shi ga hannun kamfanin Italiya, wato ta kwace hannun kamfanin Italian tare da mika shi ga Canada. Yanzu kotun ta ce Kamaru ta saba ka'ida. Hukumomi a Murtaniya sun kama mutane 17 da ake zargi da hannu a safarar makamai a wani samame da aka gudanar kusa da iyakar kasar da Mali. An kama waɗanda ake zargin ne yayin da jami'an tsaro ke ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin. Hukumomi na ci gaba da bincike domin gano inda makaman suka fito da kuma mutane da kungiyoyi da ake zargi suna da hannu a safarar. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Sabon Prime Minister Senegal Amadou Al-Aminu Low ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karbar rance da kasar ke yi. Sharadi da asusun ba da lamani na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal din sabon bashi na dala biliyan 2. A yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, Prime Minister ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Ousmane Sonko, lamari da masu bibiyar siyasar Senegal din ke ganin yunkuri ne na sasanta Sonko da shugaba Basiru Faye waɗanda dangantaka ta dade da yin tsami tsakanin su. Wasu 'yan kasar Burundi da ke zaune a Kenya sun ci gaba da cincirin da ofishin jakadancin kasar su domin neman takardu da za su ba su damar barin kasar duk da sanarwar afuwa da hukumomin Kenya suka yi. Lamarin da ya nuna cewa har yanzu dai akwai wasu da ke son komawa kasar su saboda fargabar abin da ka iya biyo baya bayan da shugaban kasar ya ce ya kamata a bar ɗan Kenya su rika wasu kananan sana'o'i da baki suka mamaye. Iran da Amurka sun kai hare-hare kan wasu jiragen dakon mai a wani sabon hari da ke zama mafi girma kan jiragen ruwa da aka gani tun bayan fara yakin gabas ta tsakiya. Lamari da ya kara haifar da fargabarin cabewar al'amura a zirga-zirgar makamashi. Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz a wannan Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakon man fetur 5 wato ƴan tawayen Houthi a Yemen kuwa sun ce Saudiya ta sake kai hare-hare yayin da wato rikicin yankin ke kara tsananta. Bangarori da ke rikici da juna sun ci gaba da musayar ruta baya ga fada tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawaye a cikin gida, lamari da ke kara jefa al'ummar wato Yemen cikin mawuyacin halin rashin tsaro da na jinkai. Kuma shirinmu na nishadi.
2: To a labarin duniyar nishadi za mu fara ne da babban labarin masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya, wanda a yau ya mayar da hankali ne kan kalaman shahararren mai shirya fina-finai Kunle Afolayan, wanda ya bayyana cewa tsadar dalar Amurka da faduwar darajar kudin kasar ce ke tilastawa masu shirya fina-finai a Najeriya tururuwa zuwa dandalin YouTube domin samun kudin shiga na kasashen waje. Sai dai yayi gargadin cewa dandalin na YouTube ba zai taba kai matakin kamfanonin Netflix ko Prime Video ba, kuma da zarar kudin canji ya daidaita, producers za su janye jikin su. Idan muka kalli fannin rayuwar jarumai kuwa, mahaifiyar Regina Daniels wato Rita Daniels ta ƙaryata jita-jitar cewa diyarta ta koma gidan tsohon mijinta Sanata Ned Nwanko, tana mai cewa ziyara ce kawai Regina ta kai wa ƴaƴanta, duk da cewa hakan ya fusata wasu ƴan masana'antar kamar Stanley on Top da suka nuna bacin ransu kan yadda suka goyi bayan jarumar a lokacin da take rikici da mijin nata. Je can Amurka, babban labarin Hollywood a yau ya mayar da hankali ne kan bikin fina-finai na Venice wato Venice Film Festival, inda aka nuna sabon film din jarumi Robert Pattinson mai suna Prime Time. Wannan shiri ya janyo cece ku ce bayan da tsohon shahararren dan jaridar NBC Chris Hansen ya soki film din game da kiransa da cin mutunci ga rayuwarsa, saboda yadda Pattinson ya fito a matsayin wani mai kwaikwayon Hansen a lokacin da yake shirin kama masu lalata da yara na To Catch a Predator. Idan muka duba batun tasirin fasahar AI, kungiyar marubuta da masu hada sautuka ta Creators Coalition on AI ta kaddamar da sabon yunkuri na yaki da mamayar na'urori masu kwakwalwa a fannin kirkira, wanda ta ce akwai bukatar garan bawul sosai domin tunkarar matsalolin masu kutse. A can kasar India kuwa, masana'antar Bollywood ta saki tallan babban film din nan da ake jira wato Drishyan kashi na uku, inda jarumi Ajay Devgan ya dawo a matsayin Vijay Salgaonkar. Haka kuma ma'auratan Bollywood wato Kiara Advani da Disarth Malhotra sun dauki hankulan mutane bayan sun wallafa kyawawan hotunan su da aka sauya su zuwa salon shekarun 1980 ta hanyar fasahar AI. Idan muka tsallaka kudancin India zuwa masana'antar Tollywood ta fina-finan Telugu kuwa, an saki tallan film din tarihi mai suna Ranabali, wanda jarumi Vijay Devarakonda ke jagoranta. Film din, wanda aka tsara labarinsa a karni na 19 kuma Rushmika Mandana ke taka muhimmiyar rawa a ciki, ya tabbatar da ranar 16 ga Oktoba mai zuwa a matsayin ranar fitarsa ga duniya. A gefe guda, bayanai ne ke cewa jarumi Prabhas na shirin sauya fasalin jadawalinsa ta hanyar dage ranakun fitar da fina-finansa biyu da ake jira wato Fauji da kuma Spirit. Wannan mataki ya janyo cece kuce da muhawara mai zafi a tsakanin masoyansa da masu sharhi kan fina-finai, musamman a shafukan sada zumunta.
0: To bari mu je saki koma tawarayar Najeriya, inda al'ummomi da dama a jihar Adamawan kasar ke ci gaba da fuskantar hare-haren Boko Haram bayan da a baya aka samu sauki, lamari da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu domin neman tudun mun tsira. A yanda sabon hari a wasu yankunan jihar ya sake jawo asarar rayuka da lalata dukiyoyi, Ahmad Alhassan ya duba mana lamarin yadda ke shafar al'umma da kuma yadda ya tilasta musu tserewa daga masugunansu. Ga dai rahoton da ya hado mana.
3: Firgici daga hare-haren ƴan Boko Haram ya zama danye shata bazuka tan al'umma musamman a arewacin jihar Adamawa daga farkon wannan shekara. Samuel Solomon ya sheda mana irin yadda suka samu kansu a tsaka mai wuya.
4: Karmar hukumar Hong Local Government daga Za Yadel District. So Boko Haram sun yi ta attacking namu a wannan shekaran sun yi attacking namu so uku. Amma recent one din ne ya zama muni saboda sun zo da mugayen makamai. Do ƴan bakanmu da sauran security sun dan tsaya sun fafata da su amma ba yi nasara ba.
3: Hari na baya-bayan nan an kai shi ne a garin Zagula dake karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa. Aliyu da Helawadiya Zangula mai gari ne a kauyen kuma ya shelanta mana halin da suka shiga.
5: Ranar Lahadi misalin karfe 4 sai ga ƴan bindiga sun shigo cikin gari. Sun tattoshe hanya na wanda mutane za su gudu a cikin gari. Mutane sun fara gudu bayan gari sai aka je aka tawar su suna bayan gari sun toshe hanya da zai shiga cikin garin ko za a fita cikin garin. A takaice sun zo sun kashe mana mutane 10-11.
3: A halin yanzu waɗannan mutane sun zama ƴan gudun hijira tare da barin gonakinsu tsakanin Mahara da kuma Barayi, inji Sarai Christopher.
6: Mun yi gudun hijira mun zo nan ga mu da damuwa, ba abinci, ba wurin zama, ba komai, haka nan muna ta shan wahala kawai. Mun bar gidajenmu a Zangula, muna nan cikin Gombe ba mu da komai da komai.
3: Da haka muka fara, inji Samuel Yohana daga karamar hukumar Hong, wanda ya kwashe kusan shekara guda yana gudun hijira bayan Mahara sun yi wa ƙauyensu kifakwando.
7: Muna zaune a Gombe yanzu bayan da aka zo aka kore mu 29 ga wata na December 2025. Aka zo aka kashe mu, aka kore mutane da yawa, aka kakkashe, aka kukkune kayan mu. Yanzu mun gudu zuwa Gombe, muna zaune ba abinci sai tallafin da ake ba mu, kaya ma da kyar mu samu mu biya.
3: Kowane mataki hukumomi suke dauka domin tallafawa al'umma, Dr. Celine Lauri shugaba ce a hukumar bada agajin gaggawa na jiha wato Atsema.
8: An samu attack na non gunmen a Zangola community na Gombe local government a inda ya shafi mutane 123. Ga wakin da aka samu sune guda 14. Mutanen da abun ya rusa da su ba wai sun zauna a camp ba, amma suna wurin gidajen ƴan uwansu a cikin Gombe town. So agency namu na SEMA tunda muna da statistics yanzu mun riga mun rubuta ma gwamnati don suna neman taimako a wurin abinci da kuma kayan alatu.
3: Yayin da hukumomi ke kokarin dawo da zaman lafiya, waɗanda suka rasa gidajensu na fatan samun tsaro da damar komawa gida. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Bisa dokokin duniya ko kuma galibin ƙasashe, daga shekaru 18 ne yara kan yi aure, yayin da a gefe guda dukkanin al'adu da addinai ke adawa da auren dole. To sai dai batun auren wuri da na dole ya zama ruwan dare musamman a ƙasashen nahiyoyin Afrika da Asiya. Masu saurare, muna muku lale marhaban cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Iyaye da dama dai kan iya biyan bashi da ƴaƴansu ko kuma alƙawarta bayar da su aure tun kafin ko kuma jim kaɗan bayan haihuwar su, lamarin da ke shafar goben su, ilimin su da ma walwalar su ko ƴancin rayuwar su. Wannan ne ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya bayan doguwar muhawara a makon nan ware ranar 27 ga watan Nuwamban kowace shekara don yaƙi da wannan matsala ta auren wuri ko kuma na dole ga ƙananan yara, matsalar da kai tsaye ta fi shafar mata. Biyo mu cikin shirin Rayuwata na wannan rana domin jin tattaunawar mu da Maryam Umar, wata da aka yi wa auren dole kuma a ƙarancin shekaru, da kuma Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna, Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana akai
9: Rayuwata. Auren gurko dole na ci gaba da zama babbar matsala ga rayuwar dimbin mata musamman a nahiyoyin Afirka da Asiya inda mata ke zame wa iyaye babban nauyi lamarin da ke sanya su gaggauta rabuwa da su koda bisa tilasti wata magidanciya da ta nemi a saka sunanta da ke rayuwa cikin auren dole fiye da shekaru 15 ta ce har gobe bata taba son mijinta ba duk wata zuri'ar da suka tara
11: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi idan an ce kai ba zaka ce a'a ba amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana son shi sama da shekara mu kusan 15 kenan amma har yanzu bai kwanta min a daina ba banje ina son sa ba
9: sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa auren na wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
12: amfanin shi zaka yi aure da wuri zaka hayyafa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya waye idan she bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
9: Hajiya Nafisat Adamu wata uwa ta ce ko shakka babu talauci na tilasta musu aure da yaran su da wuri koda kuwa ba sa su
13: insa idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ka ba mu wani ajiya ba baka ajiye ba sai ka ga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
9: Zainab Nasiru guda cikin masu ra'ayin kare haƙin mata da yara a jihar Kano ta ce suna aiki tukuru wajen yaki da matsalar
14: ana zuwa kuma muna yin abubuwa kamar misali abin da muka fi maida hankali ma akai shine matakan wayar da kai domin kamar parents su san muhimmancin barin yarinya ta yi makaranta wanda idan misali ta gama secondary school ta kai 18 to kaga kin ga koda an aurar da ita so ba matsala bane ba sannan kuma tana da choice inda za ta zabi namijin da take so ba tare da an tirsasa ta an mata dole ba
9: hatta a addinance matsalar auren dole bata samu karbuwa ba inda hujjoji ke nuna yadda koyarwar addini ta yi hani ga auren
15: ga jaka duba musulunci kwata-kwata babu san babu auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce budurwa idan an zo auren ta ana tambayar ta in tayi shiru shikenan yana nufin ta yarda amma ba zawara sai an ji ma amsar ta kaga kan kaje ga duba musulunci gaba ɗaya ba abin da yake tarsasa addinin nan gaba ɗaya la ikraha biddin
9: wasu alƙalaman UNICEF na nuni da cewa akwai yara mata akalla miliyan 12 dake fuskantar kudi auren dole ko kuma na wuri a kowace shekara
16: RFI
17: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru
18: zaki ga mace tana so ta ci gaba da karatu amma daga lokacin da aka ce an mata aure underage miji da wasu babari suke ba majority su ma ba sa bari a ci gaba da karatu da dai kai aure shikenan zaka koma kuma bautar gida ba dama wani karatu da zaka yi hakanan zaka kawo dukkan wani buri naka koda ku tunda ka taso yana ranka da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo yaya shikenan sai ka koma kuma dawainiya da yaya da mai gida
9: idan na fahimce ki babbar matsalar ki ita ce rashin samun damar kammala karatu ya kenan idan yanzu mai gidanki ya amince ya baki damar shigaba da karatu
18: to ai saboda dawainiya yaya an maka aure da kananin shekaru dama rejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce yaya sun zo biyu uku hudu sai ga gabaki dai komai an yi demanding dinka baka samun yanda kake so
9: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burin ki na kammala karatu ba
18: ai kin san al'ada ta mallam Bahaushe koda ka fada wa wasu iyayen gaskiya majority iyayen mu da dama in ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da zaka yi ka dauka a ce zaka ci gaba da karatun nan ba zai yi ba kai hakuri kai aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka hakura
9: wani kira gare ki ga iyaye dan ganin an rage matsalar auren wuri ko na dole ga yara mata
18: don dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayen mu baki dai shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinka barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta bangarori da dama bangaren ilimi bangaren lafiya inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke daki lawa baya dadi ku taimaka gurin gabarin ƴaƴan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna.
21: Yawancin abubuwan ya fi faruwa a karkara, mukan bi ƙauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata, saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai, mukan zaunar da su mun nuna musu illan yin hakan, saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci. To idan da farko an samu bangaren ilimi, iyaye sun fahimci abu, anan za su fara ganin illan abu. Misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16, 14, 15 an mata aure ba ta son mijin, har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa. To kin ga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin, sun fa maida shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka, sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai.
22: To akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da ƴaƴayensu, ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su, ko da kuwa ƴaƴan ba su san waɗanda za a aura musu, wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar. Wani kokari kuke
21: a da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta aikata, ana ganin ai kamar ai talauci. Talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka. Idan kika ji yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan, a zaki ji ki samu gida ɗaya, mutum ne karamin bayi da wani shekaru, amma ki ji ki samu ki tadda shi da mata uku, yara sun kai 10, kuma wannan ƴaƴan yaran sai da zai da su. Mutum yana ganin ƴaƴa da yawa sun mai yawa a gaban shi, so kuma bai da yanda zai yi cin da yi banda suna zuwa tallan ya kaci da ganin su ba boko ba Islamiya, sai dai su je tallan su dawo. Daga birni har karkara muna nuna ma iyaye su ba ma ƴaƴansu ilimi. Idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi, saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi.
22: Gwamnati ita ce uwar al'umma, wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala?
21: Gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara. Ilimi yana da matukar muhimmanci,
23: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba, mafitan shine ayi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya, kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
17: Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata dake jihar Kaduna, Najeriya. Masu saurare, menene ra'ayinku dangane da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da auren dole ko kuma na wuri? Ya lamarin yake a inda kuke? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa ƴaƴansu auren wuri ko na dole? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar, ke cewa bisalamu, huta lafiya.
24: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labarin namu, lura da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a tarayyar Najeriya. Babban sufetin 'yan sandan kasar Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga don taimakawa wajen shawo kan wannan matsala. A halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na MOPOL na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da ra'ayin Yusuf Fofana wanda ya ce wannan yunkuri mai kyau ne, muddin dai da gaske sufetin 'yan sandan yake, domin a Najeriya an jima ana ɗaukar matakan tsaro, amma dai har yanzu matsalolin tsaro sai ƙara ta'azzara suke, saboda yadda wasu 'yan ƙasar suka fi son azurta kansu a lokacin da talakawa a ƙasar ke cikin damuwa. Sai Hassan Lafiya Potescom. Haka ne, amma MOPOL suna da gaggawan cin zarafin talakawa kamar sun fi so jama'a, sai dai a musu garan bawul. Sai saƙon Umar Ari, assalamu alaikum RFI. Hakika muna lale da marhaba da wannan mataki na sufetin yan sandan Najeriya wajen dawo da yan sandan kwantar da tarzoma a fagen daga don magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman Najeriya. Da fatan Allah ya taimaka ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai kuma Adamu Yakubu, ya kamata a fara biyan su haƙƙinsu, ba wai kawai a tura mutane operation ba, babu kayan aiki. Sai Sanusi madattai da magaran. Hakika dawo da wasu fagen dagar zai kara yawan jami'an tsaro a wuraren da ke fuskantar barazana mai tsanani. To amma fa tasirin hakan zai ta'allaka ne akan yadda hukumomi ke gudanar da sha'anin tsaro a Najeriya. Sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira. Gaskiya muna maraba lale da fito da wannan tsarin na horar da yan sandan kwantar da tarzoma, wato mobile mopul, a ayyukan murkushe yan ta'adda a Najeriya. Sannan muna kara ba da shawara a dauki yan banga domin kara ma jami'an tsaro karfi, tare da biyan su allowance domin kawo karshen waɗannan yan bindiga. Sai Khalid Musa Abdullahi yace Najeriya ce fa an saba sa irin wannan doka, shin an daina hakan ne? Sai ra'ayin Imran Madaha daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso. Tabbas komo da yan sandan kwantar da tarzoma bakin aiki abun ayaba ne, amma a ja musu kunni domin al'umma na zargin su da cin zarafi. Sai Alhaji Mele, matakin da Sufetu General na yan sanda ya dauka na dawo da dakarun kwantar da tarzoma fagen daga abu ne da ya dace, saboda magance matsalar tsaro dole sai an hada karfi da karfi. Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Kada a sha'afa, ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Haka nan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alama da ƙari 234-7066-6661. Sai Umar Malami Shagari, haka yayi daidai saboda aikin yayi yawa ga sojoji, suna buƙatan a ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sai kuma Sani Muhammad daga Karbo, Abuja, Najeriya. To gaskiya kan matsalolin tsaro a Najeriya, abun ai yayi kamari, sai dai Allah ya kawo muna ƙarshen shi. Kuma sufetin yan sandan Najeriya yayi kokari sosai na cewa su ma mopul za a sanya su cikin wannan bangare. To Allah ka sa a dace kuma a kawo matsalolin tsaro Najeriya dama duniya baki daya. Sai ra'ayin Kamar Ibrahim Musa Maiduguri, babu shakka dawo da yan sandan kwantar da tarzoma hakan yayi daidai, da fatan zai zama dalilin dawo da zaman lafiya. Sai Musa na Chali Mahangi daga Mahangi, jihar Katsina. Maganar gaskiya, matsalar tsaro na neman gagara. Tabbas dawo da mopul hakan ka iya sauya lamarin, amma idan an cire siyasa, son rai da kuma son zuciya, in kuma ba haka ba, babu wani sauyi da hakan zai yi. Sai kuma Yunusa Tanko Bani Mbaka, hakika a ci gaba da bijiro da hanyar warware matsalar tsaro abu ne mai kyau. Kasa in ba zaman lafiya, komai na iya lalacewa, don haka muna bada goyon baya 100%. Allah ya kawo muna ƙarshen matsalar tsaro. To madalla mai sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadinku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam.
1: Bari mu dan numfasa da wannan.